0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijani Hassan ne ke muku marhaba bikum a zangon farko na yaɗa shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Allah lubo mu ne a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen radio abokan hulɗar mu a sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya za a ji cewa a jihar Jigawa da ke Najeriya an fara korafi kan rashin isar katin zaɓe ga jama'a yayin da yaƙin neman zaɓe ya kankama. A Nijar, 'yan fafutuka a yanar gizo sun hallara birnin Yamai domin zurfafa tunani kan 'yancin gudanar da wannan aiki da kuma duba hanyoyin daƙile labaran ƙarya. Sannan za a ji yadda matsalolin tsaro da na tattalin arziki suka fara yi wa Saudiya da baibayi sakamakon ƙaruwar rikicinta da 'yan tawayen Houthi na Yemen. A Kenya kuwa za a ji yadda motoci masu amfani da lantarki suka zama wata sabuwar hanyar zirga-zirga a guraren ajiyar namun daji. Akwai ƙarin wasu rahotannin, amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Saudiya ta zargi mayakan Houthi na Yemen da kai hari da jirgi maras matuƙi kan birni mai tsarki na Makka. Amurka na shirin isar wa Isra'ila wani gagarumin kunshin makamai. Rushewar wani gini a Gaza ta kashe mutane 8 yayin da waɗansu kusan 60 suka yi ɓatan dabo. Ƙawancen sojoji da Saudiya ke jagoranta ya zargi 'yan tawayen Houthi na Yemen da kai hari da jirgi maras matuƙi kan birni mai tsarkin gina Makka a Larabar nan. Zargin da mayakan masu samun goyon bayan Iran suka yi watsi da shi. A daren Talata wayewar yau Laraba dai dakarun tsaron sararin samaniyar Saudiya sun ba da rahoton lalata wani jirgi maras matuƙi da suka ce mayakan Houthi sun harba a kudancin birnin Makka, inda ya nufi wani yanki da aka haramta zirga-zirgar jiragen sama. Tuni ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC ta yi Allah wadda da lamarin da ta kira da haramtaccen hari da ke tauye alfarmar wuraren ibada masu tsarki tare da hatsarin musulmi a faɗin duniya. Sai dai wani jigo a ƙungiyar 'yan tawayen Houthi mai suna Hamza al-Assad ya musa wannan zargi da ya bayyana a matsayin ƙarya da kuma makirci. Gwamnatin Amurka a ƙarƙashin Donald Trump na shirin isar wa Isra'ila wani gagarumin ƙunshi na kayan yaƙi wanda ya ƙunshi dubban bama-bamai kamar yadda kafafen yaɗa labaran Amurka suka rawaito a daren jiya Talata. Jaridar Washington Post da kuma jaridar New York Times da suka bankaɗo labarin sun ce wasu daga cikin makaman na daga cikin mafiya ƙarfi kuma masu matuƙar ɓarna a cikin jerin makaman da Amurka ta mallaka, ciki har da bama-bamai 20,000 ƙirar MK-84 waɗanda kowannensu ke ɗauke da abin fashewa mai nauyin kusan tan ɗaya. Jaridun biyu sun kuma ce gwamnatin Amurka na shirin amincewa da sayar wa Isra'ila aƙalla bama-bamai 40,000 da kuɗinsu zai tashi jimillar kuɗi dala biliyan 2,800. Duk da cewa a bisa ƙa'ida Majalisar Dokokin Amurkar na da ikon hana wannan cinikin makamai, amma jaridar New York Times ta ce gwamnatin Trump na iya bin wasu hanyoyin doka wajen kaucewa hakan. Hukumar kare fararen hula ta yankin Palestino ta ba da rahoton cewa aƙalla mutane 8 sun mutu yayin da waɗansu fiye da 60 suka yi ɓatan dabo, biyo bayan rushewar wani bene mai ɗauke da hawa 6 a zirin Gaza. Kakakin hukumar Mahmud Basal ya ce an turo gawarwakin mutanen 8 daga ƙarƙashin ɓaraguzan ginin, ciki har da yara tare da waɗansu mutane 15 da suka jikkata. Sai dai har yanzu ba a ji ɗuriyar waɗansu mutane 60 ba da ake kyautata zaton sun makale a ƙarƙashin ɓaraguzan ginin. Basal ya kuma ƙara da cewa ginin ya yi rauni ne sakamakon hare-hare ta sama da Isra'ila ta ringa kaiwa zirin Gaza a lokacin da take gwabza yaƙi da ƙungiyar Hamas. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Wani jirgin sama mai saukar ungulu mallakin wata kafar talabijin ya faɗi a wata unguwar birnin Los Angeles da ke yammacin Amurka, da ya yi ajalin mutane 3 tare da jikkata wani mutum guda a cewar hukumar jami'an kwana-kwana ta yankin. Lamarin ya faru ne a lokacin da jirgin ke shawagi a anguwar Chatsworth domin naɗar bidiyon wani hatsarin bas da ƙaramar mota, wanda ya sanadin mutuwar mutane 3 da jikkatar waɗansu da dama. Hotunan da kafafen yaɗa labarai suka yaɗa sun nuna yadda tarkacen jirgin ke ci da wuta, yayin da gajimaren hayaƙi ya turnuƙe wurin da lamarin ya faru. har kawo yanzu ba a bayyana sunan kafar talabijin din da jirgin ke yi wa aiki ba sai dai kafar talabijin ta NBC4 dake birnin Los Angeles ta ce ta gaza tuntubar wasu ma'aikatanta dake aiki da jirgi mai saukar ungulu Wata kota a Korea ta Kudu ta umarci Korea ta Arewa da ta biya Seoul diya ta kusan euro miliyan 28 saboda rusa wani ofishin hulɗa dake tsakanin kasashen biyu a shekarar 2020 hakan ya biyo bayan karar da Korea ta Kudu ta shigar a gaban kota a shekarar 2023 a lokacin gwamnatin habbararren shugaba Yoon Suk-yeol wanda ke da tsatsaurar manufa kan Pyongyang A watan Yuni na 2020 ne dai Korea ta Arewa ta tarwatsa ginin ofishin bayan da ta bayyana shi a matsayin marar amfani kana kuma tace ta dauki matakin ne a matsayin martani ga kurakuran da tace Korea ta Kudu ta aikata an dai bude ofishin ne a shekarar 2018 a lokacin da dangantakar kasashen biyu ta samu dan sassauci karkashin shugabancin Moon Jae-in da nufin karfafa dangantaka tsakanin Korea ta Arewa da Korea ta Kudu da kuma inganta dangantaka tsakanin Amurka da Pyongyang da kuma rige tashe-tashen hankula a yankin to karshen labaran kenan a halin yanzu
0: DW harkokin yau
1: kai tsaye zamu faro rahotannin namu ne daga Najeriya inda yayin da ake ci gaba da yakin neman zabe a yankunan karkara na jihar Jigawa har zuwa yanzu sababbin katunan zabe ba su isa ga jama'a ba yayin da waɗanda suka sabunta rajista karbar katin ke yi musu wahala wakiliyarmu dake Jigawa Zainab Shuaibu Jarabo Ringim na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto
2: tun daga lokacin da aka kada gangan zabe na shekara 2027 Jam'iyyu da dama sun fito suna ta yakin neman zabe ta yadda za su samu dimbin magoya baya da za su jefa musu ƙuri'u a lokacin da ake gudanar da wannan zabe sai dai kuma kash ga masu jefa ƙuri'ar sun samu tarnaƙi domin kuwa a cewar su musamman ma a jihohin na karkara dubban dubatan mutane suna zuwa inda za su karbi katin su sai dai banda ƴar karan wahala da suke sha babu wani kyakkyawan magana da ake ga musu a wajen karbar katin
3: dan wahala mun sha wahala wahala ma ba karama ba kin ga da farko da muka je wurin katin zaben nan INEC office kenan muka je muka iske dandazon jama'a muka dade a zaune da muka yi magana sai aka ce ai mun makara saboda an riga an dauki suna sai dai mu sake dawowa da muka sake kuma muna ji ai mun fawa uku a gurin katin zaben nan mata a cike dam da maza da matasa muka dade aka sake daukar sunan mu sai aka ba mu wata yellow takarda haka da nambobi a ciki aka ce mu je mu dawo muka je mun je ni daga har mun je har mun gaji
2: Professor Lawan Bashir shine commissioner dake kula da hukumar zabe ta kasa baki daya a nan jihar Jigawa
4: binda a gaskiya shine mun sha sanarwa a kafafen radio da television mutanen da basu karbi katukan zaben su ba su zo su karba idan kika ga mutun yaje bai ga katin zabe ne ba yana yiwa wani hargitsi ne don yana yiwa a tura katukan zaben mutane ba inda suke ba kila ma ba ko jihar ba
2: honorable nini kaila tana daya daga cikin mutane da ke fafutukar karin yanci mata da yara kanana
5: mutanen karkara za su fuskantar matsala akan karbar wannan katin ki kaddara mutum dan garamar hukumar guri ne ba aka masa katin sa ba yana can azuba barkwano to kin ga ai ya zai ya shigo cikin community ya karbi katin sa
2: tunda yake jam'iyyu suke fafutukar neman wa'anda za su kwada musu ƙuri'a Umar Kariji to madamuwa shine jami'in hudda da jama'a na jam'iyyar PDP
6: babu dalilin da zai sa dan kasa yayi register katin zabe kuma wasu dalilai su sa ita hukumar zabe ba ta bashi wannan katin zaben sa ba ina ganin idan an yi haka ba ai daidai ba
2: Bashir Muhammad Kundu shine jami'in hudda da jama'a na jam'iyyar APC mai mulki
7: saboda mu jam'iyya muna kara kira ga yan jihar Jigawa su kara hakuri na tabbatar in Allah da kafin zabe kowanne dan jihar Jigawa zai karbi katin zaben sa
2: Aminu Magaji shine jami'in hudda da jama'a na jam'iyyar ADC
8: wannan wahalhalu da ake sha zai hana wani ma ya sa ya hakuri da katin nasa ma bai karba ba kuma wannan ka hana shi yancin sa na yin zabe
2: karshen rahoton kenan Zainab Shaibu Rabaringin DW Hausa daga Jigawa a Najeriya
1: To idan muka jingina batun zabo zabe bari mu dauko batun tsadar rayuwa har yau har wa yau a Najeriya. A Najeriya dai a kowane lokaci idan aka samu tashin farashin man fetur yakan rikidewa nan da nan zuwa tashin farashin kayayyaki. Kamar yadda ya kasance a ƴan kwanakin nan bayan da gwamnatin kasar ta sake yin ƙari kan farashin litar mai. Akan haka ne abokiyar aiki na Rejana Munir Yahaya ta tuntubi Professor Muhammad Muntaka Usman, masanin tattalin arziki a Jami'ar Ahmad Bello dake Zaria, da ya fara bayani akan abin da ke haddasa tashin farashin kusan komai da zarar aka ƙara farashin mai a mahanga ta ilimi.
9: To mahangar tattalin arziki shi ƙarin farashi yana da alaƙa da abu biyu. Na farko, me ya hassala cewa hauhawa su farashin ya yi sama, kamar idan an ƙara kuɗin mai saboda abubuwan da ake yi ma hidima na kaiwa da komowa zai sa farashin ya yi sama. To amma to ƴan kasuwa su idan suka sau a wannan tsarin, idan kamar yau ka je ka sau kaya, kayan sun kai kamar kashi 5 ko 10, idan ka zo in baka sai da shi ba dan farashi ya ƙara sauka, kaga kinga a wannan lokacin ba zai sa cewa an samu raguwar farashin ba, sai sun sake koma kasuwa farashin da suka dauko ya fadi. Abu na biyu kuma shi ne kididdiga hauhawar farashin kayayyaki, yawanci yana ɗan raguwa ne, ba wai saurin da yake yi da zai ɗan rage. Yana nuna ba saurin da ake yi na hauhawar farashin ya ragu ne, ba farashin yake raguwa ba.
10: A ganinka akwai buƙatar gwamnati ta sake fitar da wani manufa ne da zai taimaka ya rage raɗaɗi ga marasa ƙarfi?
9: Lokaci ya yi da cewa gwamnati za su tsaya su duba cewa shin wannan canje-canje na tsarin tattalin arziki da muke yi me yake haifar ma 'yan Najeriya. Idan yana aikan musu da wala, dama shi matsalar tattalin arziki ko yin doka ta tattalin arziki dole sai ka tsaya ka duba kaga ya mutane suke ji.
10: Wane irin alfanu ne Najeriya ta samu bayan janye tallafin man fetur da ta yi?
9: To wannan wata cirka-cirka ce wadda dama mun yi magana a kai cewa shi wannan talabin man fetur da ake cewa ana badawa, dama mun ce kawai cin hanci ne da rashawa mutane ke sace kuɗi suna amfani da wannan tallafi. To yanzu ƴan manuniya ta nuna abinda yake faruwa, yanzu gwamnati ta ce an samu kuɗaɗe saboda an janye man fetur, amma a gaskiyar magana ba haka bane ba. Abinda yake faruwa an karya darajar naira, to saboda haka duk kuɗaɗen da suke samu sai ya kasance ya ƙaru.
10: Menene tsari ko kuma dabara da ya kamata gwamnati ta ɗauka domin saisaita farashin man fetur na dogon lokaci?
9: Shi tsare-tsaren tattalin arziki dama ana yin shi ne don jama'a. Matsalar cewa yawanci saboda babu matatun man fetur da suke tace mai, shi yasa yake ƙara tsada. To gwamnati ta hito da wata dabarar da za ta sa wannan matatun su yi sannan su buƙasa da.
1: Farfesa Muhammad Muntaka Usman kenan, masanin tattalin arziki a Jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria a Najeriya. To idan muka nufi makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar

0: ke Jamus ya ce yanayin da ake ciki na da sarƙaƙiya.
1: Für Saudi-Arabien ist das natürlich eine sehr delikate und auch komplizierte Situation.
0: Ga Saudiya wannan yanayin da ake ciki na da sarƙaƙiya musamman kan tattalin arziki. Fitar da danyen man fetur ta bututun da ya ratsa gabashin kasar zuwa yammaci domin isa gabar ruwan tekun Bahar Maliya bayan rufe mashigar ruwan Hormuz, lamarin da zai shafi manufofin tattalin arzikin Saudiya.
1: Auch ganz wichtiges Element der eigenen Wirtschaftspolitik.
0: Mayakan Nahuti sun kai hare-hare kan Saudiya da kuma gwamnatin Yemen da kasashen duniya suka amince da ita domin saka matsin lamba kan kasar ta Saudiya ta kawo ƙarshen toshewar da Saudiya ta yi wa mayakan Nahuti duk da yarjejeniyar tsagaita wuta ta shekara ta 2022.
2: Rahoton Suleiman Babayo kenan. To idan muka sake dawowa Afirka, a Kenya motoci masu amfani da lantarki sun zama wata sabuwar hanyar zirga-zirga a wuraren ajiyar namun daji duk da ƙarancin wuraren cajin batir. Wannan hanyar sufuri na bawa masu gadin wuraren ajiyar namun dajin damar yin sintiri ba tare da dabbobi ko masu farautar namun dajin sun san wato suna yankin ba. Rejana Munir Yahaya ta hada mana rahoto kan wannan batu.
3: A Masai Mara na Kenya, bullowar sabuwar fasahar amfani da ababen hawa masu amfani da lantarki na taimakawa masu kula da namun daji wajen gudanar da harkokin sintiri tare da rage hayaniyar motoci da amfani da man fetur. Ɗaya daga cikin masu amfani da wannan sabuwar fasaha shine mai gadin gandun dajin Joshua Kijape, wanda ke sintiri da babur mai amfani da lantarki, wanda idan ya ratsa ciyawar da ke cikin dajin yana tafiya ne kusan babu sauti, abin da ke bashi damar lura da motsin dabbobi ba tare da ya tsoratar da su ba. Mun shafa shekara guda muna amfani da wannan babur ɗin, kuma batirinsa na iya ɗaukar tafiyar kilomita 160, haka kuma yana buƙatar awanni uku ne kacal kafin cajinsa ya cika. Rashin hayaniyar babur ɗin na da wani ƙarin amfani musamman wajen tunkarar masu farautar namun daji ba bisa ƙa'ida ba. Tom Kibilen Kenya, wani mai gadin gandun dajin, ya kwatanta bambancin da ke tsakanin tsofaffin babura da ke amfani da man fetur da waɗanda ake amfani da su a yanzu. Gamu da muka saba amfani da babura masu amfani da man fetur, ana iya jin ƙararsu daga nesa. Amma yanzu da muka samu waɗannan babura masu amfani da lantarki, hakan zai ba mu damar kama masu gudanar da haramtattun ayyuka a cikin gandun dajin. Aiki da ababen hawa masu amfani da lantarki bai tsaya ga babura kaɗai ba. A sansanin Embo River da ke Masai Mara, an fara aiki da motocin safari masu amfani da lantarki tun a shekarar 2019, kuma makamashin hasken rana ne ke samar da wutar da ake cajinsu da ita. Laik Amadu, ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa sansanin, ya ce tsarin na ba su damar amfani da motocin yadda ya kamata. Ana fara yawon bude ido ne daga ƙarfe 6 na safe zuwa ƙarfe 10, sannan daga ƙarfe 10 zuwa 4 na yamma. Muna cajin motocin da makamashin hasken rana daga ƙarfe 4 zuwa 7 na yamma. Muna sake fita yawon kallon namun daji, sannan idan sun dawo sai a sake cajin su da batirin sansanin. Don haka motocin lantarkin sun dace sosai da wannan aikin, ba sa ƙara, suna ƙayata muhalli, kuma mafi muhimmanci suna da sauƙi wurin kashe kuɗi. Masu gudanar da wannan shiri na ganin cewa baya ga kare muhalli, sauya motocin da ke amfani da man fetur zuwa na lantarki na iya rage kuɗin mai da na gyara ababen hawa.
2: Rahoton Rejana Munir Yahaya kenan. Yanzu kuma bari mu je ga rahoton mu na musamman.
4: Himma dai matasa.
2: A jamhuriyar Niger, wani matashi mai suna Abaza Salisu ya zama ɗaya daga cikin fitattun masu girke-girke a wuraren bukukuwa. Duk da cewa matashin na da ƙwarewa ta musamman, to amma ba kasafai ake samun maza masu girki musamman a wurin biki ba, lamarin da ya sa Abaza ya fuskanci ƙalubale da dama. Wakiliyarmu ta birnin Gaya, wato Ramatu Isa Wanke, ta haɗa mana rahoto kan wannan matashi.
5: A cewar Abaza, tun yana dan karamin yaro ne ya fara koyon girki kuma baiwa ce da ya samu daga Rabbi saboda babu wanda ya taba koya masa yin sa.
6: Tun ina wasan yara shine nake yin girke-girke. Kowa bai taba koya min ba girki. Muna aza gwangwani hakan ga mu'aza danyen mangoro da bainina ba da bayan kabewa da alayyahu sai dauko gwangwani in aza murhu sai mu hura wuta daga nan na fara yin dahuwa na sai ya kai inda bin mason tuwon gida sannan ne na fara yin na kaina kowa bai taba goya mini ba kuma har yanzu inda ya kai na girma da nazo na tadda mutun ya ga mutuwan shi da shinkafan shi ko da miyan shi ko wani speciality akan ga abincin bariki dai in na tsaya saman tuwon kawai shikenan na sanya mutun ya ga mashi na sanya da mutuman yasa ya hada ko ban tsaye Allah ya bani wannan baiwa
5: Matashin dai ya kware wajen shirya abinci na bukukuwa aure suna da sauran manyan tarurruka yace kalubalen da ya fuskanta na farko shine yadda mutane ke mamakin ganin namiji yana girki a gurin biki
6: da ba a san namiji da dorin abinci ba yanzu ne abun ya fara shigowa nyamai lokacin da nake yin girke-girke ba a san namiji da doro tuwo ba a nyamai saboda in ina yi ma ina yaro karami in nace su bari in azama mata wajen biki sai su rika cewa hannun yaro karami na iya dahuwa sai na musu dahuwa sai da ya kai mutane suna kira na wajen biki wajen suna wajen fayandi
5: suna Abaza dai ya bazu a fadin kasar Niger da ma sauran kasashen ketare kamar Benin Togo Ghana da dai sauran su kuma a cewar sa bai san adadin mutanen da ya ba horo a bisa kan fannin girki ba
6: kawo yanzu ban san adadin su ba dan akwai wa'ansu cikin gidajen su nake zuwa in koya musu dahuwa wa'ansu saman rezo sosai nake koya musu abinci wa'ansu saman ta WhatsApp zan bi in koya musu abinci wa'ansu ta waya zan je in koya musu abinci ina gida suna kira na sa kaza ban san iya adadin matan da mazan da na musu horo
5: wasu dai na kallon aikin girki a matsayin sana'ar mata to sai dai sannan a hankali wannan lamarin ya sauya inda ta kai wasu maza ma suka fara shiga a dama da su a fannin koyon girki matashi Sanusi tsohon ma'aikacin gwamnati ne yace ya jingina aikin sa ne domin koyon girki da kuma ƙorewa a kansa
7: saboda a lokacin da nake aikin gwamnati gaskiya bana jin dadi kuma koko bana samun yadda nake so daga baya kuma Allah ya kawo ni da hannu Abaza ni dai na ji dadin aiki bayan shi don duk abin da babu takura babu matsawa ga kudi ga wadata abinci ka ci ka sha to kaga kuma wannan ba za ka cewa ba ai mutunan ga bai maka ba
5: karshen rahoton kenan Ramt Isa Wanke DW Hausa daga Gaya a Jamhuriyar Niger
2: to tsaka maki rahoton da muka yi muku tanadi a shirin na wannan lokaci kenan Kafin mi sallama da ku kun ji cewa Saudiya ta zargi mayakan Houthi na Yemen da kai hari da jirgi maras matuki kan birni mai tsarki na Makka. Sannan Amurka na shirin isarwa Isra'ila wani gagarumin kunshi na makamai. Arwayau a yankin gabas ta tsakiyar rushewar wani gini a Gaza ta kashe mutane 8 yayin da waɗansu kusan 60 suka yi ɓatan dabo. To amma sauraro a nan zamu nade tabarmar shirin sai kuma da ranar idan Allah albomu da yardar Allah. Kafana a madadin muntaka a Hiwa editan da shiye shirin kamar yadda aka ji shi. Muhammad Tijani Hassan ke cewa mu na lafiya daga nan birnin Bonn.
8: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad. Har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: A jamhuriyar Nijar, gwamnatin sojin ƙasar ta yi garan bawul a majalisar ministoci, inda aka cire ministoci hudu tare da nada wasu domin maye gurbinsu. Matakin da ya haifar da ra'ayoyi mabambanta tsakanin 'yan ƙasar. Wakilinmu na jihar Tawa, Isu Mamman, ya tattaro mana ra'ayoyin jama'a kan wannan sauyi.
1: A watan Agustan 2023 ne majalisar mulkin sojin kasar ta kafa gwamnatin ta farko da ta hada da farar fula da sojoji wanda adadinsu ya kai 21 kamun daga bisani a watan Aprilun 2025 a fadada majalisar ministocin ta kai 26. Kusan kowace shekara ministocin na zuwa gidan talabijin na kasar suna bahasi kan ayyukan da suka yi inda al'ummar kasar ke zama alkalin nauyin da aka dora musu. Tun a wannan lokacin ne wasu daga cikin kasar suka buƙaci da shugaban kasar ya yi babbar zazzaga la'akari da yadda wasu ba su kai ga abin da ƙayan ƙasar ke dako ba. A wannan talatar ne aka kawo sauyi ga wannan majalisar ministocin wanda da dama ke dako. In shi Habibu Atiku.
2: Gadiba wannan ministoci ne matsakaita ko in ce ma ƙananan ministoci. Tunda kaga ciki akwai godana babba wanda yake na ma'aikatan gidan gona wanda ke gaskiya mun yi horin ciki da an kasa wannan sabon ma'aikaci wanda shi aikin da ya zahiri ne aikin da ya ga fili yake tunda ya kawo ci gaba wajen musamman wajen bunƙasa noman abinci na shinkafa da wanda yake a tarihin ƙasarmu dai zakko shi ne mun ka fara ganin wannan ci gaba. Akwai gaggagan ministocin da ya kamata wanda tun hawan tani suna nan kuma matalakawa na jira. Dama mu tun can farko tun fil azalkai Isu Mamman mu babban kiranmu ga shugaban ƙasa Abdulrahman Tani shi la'akari da abin da mutane annan suna jira gare shi na alƙawalin da an kai duk da dai su ba zaɓensu ba ne an kai amma sun ɗaukan matalaka alƙawalla na za su kawo canjin da ake buƙata. Kenan duk wanda ya kamata a taɓa wurin shi wanda an ka ga bai kawo canjin da ya kamata shi kawo ba ya kamata a sallame shi wanda kuma ya kawo canjin da ake buƙata sai a ƙara shi gaba.
1: Ga Asuman Kafinta ya ce akwai buƙatar duba ministocin da suka cancanta zama a cikin wannan gwamnatin.
3: To gaskiya garan balu wannan ai in ka diba ka gani a cikin wannan tsarin mulki ba ministar hudu ne da ya kamata ya canza ba. Akwai ministori da dama wanda ya kamata a ce an canza su. Saboda mulki ne ake yi wanda ya zamanto na sojoji. Kenan ba mulkin siyasa ne ba balle a ce wani arkai wani zaɓi sunka. Kenan duk wani minista wanda aka gani bai cancanta ba to kawai a sauke shi ba wai dan saboda ko ana dibin a wanga na kusa gare ni ne ko kuma a ana babu wani magana kumbiya shi duk wanda aka aza dan ƙasa yayi ma 'yan ƙasa aiki in an ga bai ta yadda aikin shi 'yan ƙasa suna kuka da shi to yana daidai a canza shi.
1: To hatta ga mazauna Kaukara akwai buƙatar ministocin su sauya kamun luddansu domin cimma burin da aka sa gaba. In ji Sani Kano daga yankin Keta a karkarar Tawa.
4: Na fannin noma da kiwo bana ga ba a samu abinci kwarai ba. Ciyawa dabbobi ma babu kaga kenan sai an tashi tsaye saboda rikice-rikicen mutane. Na bisa harkar fannin wuta ni kokarin da nake so muna so a samu ƙasarmu ta Nijar mun ma mu haraka wutanmu dai mu zama inda ba ta wani Nijeriya ta wani abu a'a.
1: To ko me al'ummar ƙasar ke dako ga sabbin ministocin da suka shigo? Habibu Atiku na cewa
2: duka inda talaka ke saurin kuka bai kai ga ƙaramar hukuma ba. Ita ma gwamnati ya sa ido su ne a kusan talakawa. Na kusa gare na shi mai gida shugaban ƙasa ke taɓa wurarensu wanda ba su kawo canji ba. Kenan yanzu sai a fadar abin ya kai ga talakawa. Kenan duk ƙorafin da talaka sun kai. Muna fatan sun kai ga kunnin shugaban ƙasa kuma muna jiran mu ga an ɗauki matakai.
1: Isu Mamman, DW Hausa daga birnin Tawa, Jamhuriyar Nijar.
0: Har yanzu dai muna Jamhuriyar Nijar din ne inda kungiyar masu fafutuka ta yanar gizo ta gudanar da wani zaman taro wanda ya samu halartar ƙasashe da dama na yammacin Afirka domin zurfafa tunani kan 'yancin gudanar da wannan aiki nasu da kuma duba hanyoyin daƙile labaran ƙarya da ake yaɗawa domin raba kawunan wato jama'a ko kuma tayar da hargitsi a tsakanin ƙabilu. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari na ɗauke da rahoto.
5: Kasashe kimanin 6 ne dai ke halartar wannan zaman taro da kungiyar AniWeb ta shirya da suka hada da kasashe uku na US da kuma kasashen Togo, Chadi da kuma kasar Senegal tare da ban hannun kungiyar ƙasa da ƙasa ta International Media Support da kuma hukumar sadarwa ta ƙasar Niger ta ONC. A wani mataki na gama ƙarfi da ƙarfe tsakanin masu yaɗa labarai ta shafukan sada zumunta da hukumomin kula da harkokin sadarwa don faɗakarwa tare da nazarin fitar da wata turba da 'yan jaridar masu wallafawa ta shafukan sada zumunta za su hau a kanta domin kare mutuncinsu. Awal Umar Ibrahim shine mataimakin shugaban kungiyar AniWeb da ta assasa wannan haɗuwa.
6: Gurinmu shine yau mu gani an rage wallafa labarun kwamzon kurege a cikin shafuffuka labaru masu ekahitina a cikin kasanmu ta Nijar shine wannan gurin. Akwai wasu suna unhwani da wanga hali da yankin Sahel ke ciki suke kirkiro labarun da ba labarun gaskiya ba suna wallafa su.
5: Saka tsari a cikin ayyukan masu fafutuka da yada labarai ta yanar gizo na daga cikin matakan da kasashen Sahel din ke dauka. A kokowa da suke na karya lagon masu yada labaran karya da zumma ta yadda zaune tsaye a yankin. Ibrahim Manzo Jallo shi ne shugaban hukumar sadarwa ta kasar Nijar ta ONC.
7: Kowa ya sani kasashen ganamu kulliyamu akwai labarin jabu da ake kirkirowa mu wayar ma da al'umma kawuna kuma mu ba wa'anga yan jarida da suke yanar gizo kayan aiki da horo da ya kamata su gane menene labari na kirki menene labarin jabu raba dan duma da dan kabewa.
5: Da yake magana shugaban hukumar sadarwa ta kasar Mali ya ce ana shigani masu yada labarai ta yanar gizo da ke yadawa wani lokacin cike da kurakurai. Hakan na nuni da rashin kwarewarsu a fannin aikin jarida. Sai dai kuma ya ce abin mamakin akwai kuma yan jarida da su sun kware cikin aikin amma kuma wani lokaci ke daukan bangaranci a cikin aikin tamkar waɗanda ba su kware cikin aikin ba, wanda a cewar CD4D dan kungiyar farar hula da ke cikin wannan nazari. A ganin shi ya kyautu talaka ya san cewa ba duk abin da ya gani ko ya ji ta shafukan sada zumunta ke zamana na gaskiya ba.
8: Shi talaka bai iya bambancewa wanga labarin gaskiya ne ko na ƙarya ne. Kenan yau masu bada labari bisa yanar gizo ya zama sun cancanci labarin za su bada.
5: Wannan zama dai yana zuwa ne ƴan kwanaki bayan saka hannu kan wata ayar doka da gwamnatin ta Nijar ta yi dangane da saka tsari cikin aikin ƴan jarida masu yada labarai ta shafukan sada zumunta na yanar gizo, wanda kusan shekaru goma kenan ana neman saka tsari don ganin masu wannan aiki sun samu kariya da bi sau da kafa daga hukumar sadarwa ta ƙasa da ke sa ido kan ayyukan kafofin yada labarai na gwamnati da ma masu zaman kansu a ƙasar ta Nijar. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar.
0: Da wannan rahoton muka kawo ƙarshen rahotanninmu na rana, za mu je ga fagen shirye-shiryenmu.

0: Adalla, a fagen shirye-shiryen za mu fara ne da shirin mata.
1: DW abu namu.
2: A Najeriya akwai ƙabilu sama da 300 da kuma sarakuna masu riƙe da muƙaman gargajiya sama da 10,000 da hukumomi suka amince da su, inji ma'aikatar harkokin wajen Najeriya. Amma idan aka ce sarki, oba ko eze, hoton da ya fi zuwa mana a rai shi ne na namiji. To shin babu mata ne masu riƙe da kambun sarauta?
3: Sunana Hajiya Rabi Garba Ɗangizo. An naɗa ni a wakiliyar matan Arewa mazauna kudu maso yammacin Najeriya a garin Ibadan.
4: Sunana Hajiya Nafisat Hashim, iyan garin Tudun Wadar Ɗanka dai a Tudun Wadar Local Government cikin jihar Kano, Najeriya.
2: Tun shekaru aru-aru, al'ada ta fi baiwa maza damar riƙe manyan kujerun sarauta.
3: Ta wannan sarauta ma tun da aka kafa wannan masarauta tamu shekara 100 baya ba a taɓa bawa wata mace a wani ɓangare na wannan masarauta ta riƙe ba, sai a kaina ne wanda aka fara yi.
2: To amma me yasa? Wani rahoto da Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya ta Mata na Najeriya ya fitar a shekarar 2018 ya nuna cewa duk da yadda mata ke taka muhimmiyar rawa a rayuwar al'umma, ƙasa da kashi 5 ne kacal cikin 100 na kujerun majalisun sarakunan gargajiya da aka amince da su a Najeriya mata ke riƙe da su. Sai dai wannan adadi yana sauyawa a hankali kuma cikin tsari. Domin a yanzu akwai mata da ke riƙe da muƙami da ke wakiltar al'ummominsu tare da taka rawa wajen kare al'adu. To amma su waye waɗannan mata? Me yasa aka fara ba su irin waɗannan muƙamai? Kuma me hakan ke nufi ga sauran mata da ke kallon su a yau? Wannan shine batun da zamu duba a cikin shirin Abu Namu na wannan mako. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
5: Abu Namu maganin akwabe mu, babu wanda zai hana mu ba.
2: Najeriya ƙasa ce mai matuƙar yalwar al'adu. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta bayyana cewa ƙasar na da fiye da ƙabilu 250 tare da harsuna da dama. Garin Ibadan, babban birnin jihar Oyo, na daga cikin biranen da ke da ɗimbin al'ummar Hausawa da suka zauna a wajen arewacin Najeriya. A irin wannan birni, wa ke magana a madadin matan Arewa? Kuma idan al'ada ta ci karo da salon rayuwar birni, wa mata ke neman taimako a wurinsu? Amsar ita ce wata sarauta da aka kirkira musamman domin wannan manufa. A tare da mu akwai Hajiya Rabi Garba Ɗangizo, wakiliyar matan Arewa mazauna kudu maso yammacin Najeriya ta Ibadan.
3: An bani wannan dama ne na wannan sarauta domin ganin irin tallafawa mata da nake yi da kuma al'umma da kuma yanda nake kishin ci gaban matanmu na Arewa a wannan bangare da kuma Najeriya gaba daya.
2: To kina wakiltar matan Arewa ne a cikin wannan birnin Yarbawa. Waɗannan manyan matsaloli mata suka fi zuwa wurin ki da su?
3: To nakan samu wato korafi da dama, kamar rashin jari, rashin aikin yi, matsaloli na mazaje da kuma rashin samun yadda za su iya ɗaukan ɗawainiyar ɗiyansu zuwa makarantu. Akwai wasu matsaloli da mace takan ji kunyar bayyana wa namiji, da wasu matsalolin za ka kasance sirri ne, wani ciwo ne, wani a matsalar ƴaƴa ne, a matsalar miji ya tafi ne, ba wai mazan ba su iyawa ba ne ba, a'a. Amma dole ne ita mace ta samu mace ƴar uwarta wadda za ta iya buɗe ma sirrinta. To shi yasa shugabanci na mata a ko'ina yake da mahimmanci.
2: Amma menene babban kuskuren fahimta da mutane ke yi game da mata masu riƙe da muƙaman gargajiya a wajen garuruwansu na asali?
3: Ana ganin cewa ba za su iya wakiltar al'umma ba, wanda kuma ni nake ganin ba haka ike ba. Saboda ita mace ginshiƙi ce, mai ɗaukar nauyi ce, mai kuma tarbiyyantarwa ce a cikin gida. Kuma ba a hana mace shugabanci ko wani muƙami ba, wanda za ta iya har in za ta iya yin shi wato da fahimta da ilimi da gaskiya. Akan yawan kuskura mace a ganin cewa kamar ba mu da tunani ko kuma hankalinmu bai kai ba.
2: To abin sha'awar kuma shine labarin ba iya garin Ibadan ya tsaya ba, domin idan muka dawo Arewa za mu ga cewa tarihin sarautar Kano kansa ya daɗe sosai kafin Najeriya ta kasance yadda muka santa a yau. Wani binciken Kano Chronicle ya nuna da cewa masarautar Kano tana da ɗaruruwan shekaru na tarihi. A tarihi, mata sun taka muhimmiyar rawa a cikin masarautar, amma galibin rawar da suke takawa tana kasancewa ne a bayan fage. Misali, mukamai irin su magajiya da iyayen gida. Sai dai a shekarun baya-bayan nan, an fara ganin mata suna samun mukaman gargajiya a hukumance. Domin mu fahimci wannan batu daga cikin tsarin masarautar, muna tare da Hajjia Nafisat Hashim, iyan garin Tudun Wadar Ɗankadai ta masarautar Kano.
4: Iyan gari sarauta ce wadda Kano ta arota lokacin mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu wadda ya naɗa yayarsa girma Hajjia Umma Aminu Sunusi Bayero don taimakawa mai martaba sarki wajen gudanar da harkokin mata da ƙananan yara na cikin gida da kuma gari gaba ɗaya. Sannan Allah ya kawo ta kaina wadda mai girma Ɗankadai Muhammadu Inuwa na biyu ya naɗa ni karo na farko a Tudun Wadar Ɗankadai.
6: Sarauta ce wacce take tana da girma, ina daga cikin manyan hakiman masarautar Tudun Wadar Ɗankadai. A matsayina na iyan gari ne nake tafiyantar da harkokin mata, matasa da ƙananan yara na cikin gidan sarauta da gari gaba ɗaya. Iyan gari ita ce mai isar da koke-koken mata da matasa ga masarauta, kuma nakan sasanta rigingimu a tsakanin ma'aurata.
2: Amma mutane da dama na ganin cewa tsarin sarautun gargajiya na maza ne kawai. Tun bayan da kika samu wannan matsayi, yaya kika fuskanci wannan al'amari?
6: Ita sarautar mata asali ta samo tun a zamanin baya, a inda aka yi sarautu na mata kamar su sarauniya Daura Ma'adaura da kuma sarauniya Amina daga Zazzau da sauransu waɗanda sun ba da gagarumar gudunmawa a masarautunsu.
2: To Alhaji Zamanin Iyan Kano. To mun ji daga bakin matan da ke riƙe da mukamin gargajiya, amma menene ra'ayin sauran mata da ke kallon 'yan uwansu riƙe da irin waɗannan mukamai?
7: Ni gaskiya abin bai name ni ba, amma ina ganin abu ne da zai ƙara wa mata muhimmanci a cikin al'umma.
8: Gaskiya ni dai mata masu sarauta suna birge ni sosai ba kaɗan ba.
9: Sarauta ga mata gaskiya ba al'adarmu ba ce, zamani ne ya zo da shi.
10: Ni gaskiya abin sarauta mata yana birge ni, kayansu yana musu kyau, ni kaina ban ki in samu sarauta ba.
2: To sai dai akwai wata tambaya guda ɗaya da har yanzu ba mu amsa ba. Idan tsarin sarauta ya daɗe yana karkata ne ga maza, menene yasa ake ganin mata suna samun ƙarin mukamai a yanzu? Domin fahimtar dalilin da yasa ake ƙara buɗe ƙofar majalisun gargajiya ga mata, muna tare da Alhaji Ɗalha Muhammad Tudun Wada, walin Ɗankadai Muhammad Inuwa na biyu, hakimin Tudun Wada.
11: Dangane da abubuwan da suka sauya a yanzu, na farko a zamanin da matan ba su yawaita tare da matasa kamar yadda aka samu a wannan zamani namu, saboda haka abubuwa sun canza. Ita kuma ba da kullum ba su ke kanta take buɗawa take domin shigo da wakilci daga ko'ina domin tafiyar da mata a cikinsu, su ma su san da akwai wakilci. Alhamdulillah kuma hakan kwalliya ta biya kudin sabulu. Irin gudunmawa da mata suke kawowa musamman wajen ko rikice-rikice da magance dukkan matsaloli da ya shafi mata da iyali. Dama muga su da naɗa su ya taso ne daga yawaita na mata na matasa da kuma rigingimu da suka yi yawa. Idan aka shigo fada kan aiso gaba ga mai sarauta. A tarar mata wakilai sun tafiyar da wannan al'amura ba tare da ta shiga cikin fada an yi da ita ba. Naɗa mata a yanzu so mun taɓa ne, nan gaba ninkin ba ninkin sarautu za ki tarar ma an samu kashi ɗaya daga cikin kashi uku na masu rike da masarautu.
2: To muna godiya sosai, ranka ya daɗe. Abin da muka ji a yau ya nuna mana abu guda, al'ada da ci gaba na iya tafiya hannu da hannu. A yau mun ji daga bakin wakiliya a Ibadan da kuma iya a Kano, mata biyu garuruwa biyu amma nauyi guda, wato hidimtawa al'umma. Jama'a sauraronmu, a nan za mu ja labaran shirin. A madadin Hajjia Rabi Garba Ɗangizo, Hajjia Nafisat Hashim, Alhaji Ɗalha Muhammad Tudun Wada da ma sauran muryoyi da abokan aiki da suka ba da gudunmuwarsu, sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa mu kasance lafiya daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
12: abu namu maganin akwabe babu wanda za ya hana.
0: To ga kuma shirin darasin rayuwa da fatan zai ilmantar da ku.
13: DW darasin rayuwa.
14: Mulki ko wani mukami na siyasa matsayi ne da Allah ke baiwa wanda ya ga dama ya kuma karbe a lokacin da yake so ko kuma ya canza masa da wani abu mafi alkhairi. Sai dai rayuwa bayan mulki ko kuma bayan sauka daga kan mukami na kasancewa mai cike da darussa.
15: Bayan na sauka daga kujerar minista, babban darasi wanda na dauka mutum abin tsoro ne, saboda zaka samu mafi yawa wanda kaunar da suke maka ba ta Allah da Annabi ce ba, kauna ce ta mukamin da kake rike da shi, kawai yan jari hujja ne a duk lokacin da ka sauka, kuma sun san ba su da wani muradu tare da kai ko mu'amala masu ta gagara.
14: Idan aka biyo mu za a ji irin darussa daban-daban da wasu da suka rike mukamin siyasa a jamhuriyar Niger da kuma Najeriya suka koya da kuma yadda suke gina sabuwar rayuwa bayan sauka daga kan manyan mukamin da suka rike. Ni ne Muhammad Tijani Hassan, madugun shirin na yau.
16: DW
14: To jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri da ke duba irin darussan da ake koyo a rayuwar yau da kullum da kuma zamantakewa. A yau shirin ya fita kan waɗanda suka rike manyan mukamin siyasa kuma a yanzu suka sauka daga kan kujerun da suka rike. Za mu fara ne da babban bakon da muka gayyato a cikin shirin, shine Alhaji Dudu Rahama, wanda ya shafa kusan shekaru 30 ana damawa da shi a fagen siyasar jamhuriyar Niger. Kuma mukami na ƙarshe da ya rike shine na mashawarci ga shugaban ƙasa. To a yanzu dai siyasa ta tsaya cik a Niger din, shin ko yaya yanayin rayuwa ya kasance masa a yanzu? Ga dai waka a bakin mai ita.
17: Shi dai rishin mulki kaman talauci ne, ba ya da daɗi. Wasu daga cikin mu suna da sana'ar yi akan suna da mulkin ma suna da ƴan ofishoshin su ƙanana wanda za su ka bari su ka mulki. Suna komawa sake raya waɗannan din. Wasu kuma ba za su iya raya su ba saboda sun fita daga cikin sabon irin wannan rayuwar da suke tada da rayuwar kuma yanzu za su koma su sake irin wannan rayuwar. Don haka kenan shiga cikin halin rishin mulki ba ya da daɗi. Wato ka dibe mu dukkanmu da yawa daga cikin ba mu da walwala, ba mu da rayuwa irin wannan ta cewa kana da hali na taimakawa dan uwa, taimakawa kanka, da taimakawa iyalanka, da taimakawa kasarka, ba ka da wannan hali yanzu. Kenan babu inda rai zai ji dadi a cikin irin tafiya, sai dai kawai dake muna da tawakkali ga Ubangijinmu shi yake bada mulki, shi yake amshewa. Alhamdulillahi mun riga yanzu shekara 2 da wannan karu mun fara saba ma, mun kama gaban mu muna ta yi, Allah yana raya mu a cikin tafiyar.
14: To amma Alhaji Dudu Rahama, ta yaya ake gina sabuwar rayuwa bayan sauka daga babban mukami na siyasa?
17: Wasu har yanzu ba su dangana ba, suna shiga suna fita a gargashin masu mulki, suna maganganu irin na fadanci na son su koma irin wannan rayuwa saboda ba su da sana'ar yi. Yanzu kaman mu da muke da sana'ar yi kuma mun saba da talauci, mun saba da samu, muna da sana'ar yau akwai yau gobe babu, wallahi bamu da matsala. Ni da Alhaji Dudu Rahama ban da matsalar komai, alhamdulillah. Don haka kenan wasu mu ma haka nan ne, wasu kuma bu sabu rayuwar su, dama can ba su da sana'ar, wannan mulkin su ne abincin su. To dan ka dogara da mulki, to ai mulkin dama karewa zai, to ya zaka yi, ai sai kai wahala. Don haka kenan mu musamman ni ban dogara akan mulki ba, alhamdulillah. Rayuwa ta yau wata 23 tana da kyau, har na saba ma cikin tahir. Don haka kenan babu wani abin da ni a gani na ya canza a tawo rayuwar, amma ya canza a rayuwar 'yan siyasa da yawa daga cikinmu, saboda sun rasa makama, sun rasa ya za su yi, kuma gashi babu, muna cikin wani hali wanda ka sani, na sani, duniya ta sani, na ha'ula'i wanda ka sannan take cikin wani irin hali na wahala. Don haka kenan a cikin wannan hali wani bai iya fidda kansa, dama wani bai fidda kansa ba ma a cikin wani halin balle aka shiga wannan hali.
14: To a takaice, Alhaji Dudu Rahama, wani darasi ne ya kamata 'yan siyasa da masu mulki ko masu rike da manyan makamai su koya kenan?
17: Darasin da zai kamata su dauka, wato su yi tunanin cewa babu abin da yake dawwama sai ikon Allah. Su tunanin cewa bayan dadi akwai daci tahi, bayan daci akwai dadi tahi. Darasin da za a dauka yanzu ko da an nemi mulki an same shi, shine cewa ashe ga irin yanda talaka yake rayuwa idan ana cikin wahala. Ya kamata su san cewa ashe talakawan da suke kallon mu muna mulki suna cikin wahalan nan, muna cikin jin daɗi. Ashe wannan talakawan ga irin fa wahalar da su ma suke sha, su haƙuri suke jure har zai musu jiki. to mu ma yanzu sai mu dauki wannan darasin cewa koda gobe mun samu mulki to irin wannan rayuwa tana iya kasancewa ta dawo. Don haka kenan darasin da zamu dauka shine mai adalci, mai gaskiya, mu tausaya wa talaka mu da gaskiya, mu san cewa ashe ga irin rayuwar da ake shiga idan an rasa mulki, saboda wanda suka rasa mulkin abin tausayi ne ai. Balle ba ma mu ba kanana-kanana wanda muke kalshin waɗanda muke cewa masu gidan mu abin tausayi ne.
14: Alhaji Dudu Rahama kenan, fitaccen dan siyasa a Jamhuriyar Nijar. To har yau a Nijar din da akwai ƴan siyasa da dama da suka ce sun dandana darussa bayan sauka daga kan kujerin da suka rike, ciki kuwa har da tsoffin ministoci da ma ƴan majalisar dokoki. Kada dai in cika ku da surutu ga Gazali Abdi Tasawa, wakilin mu dake birnin Yamai, da wannan rahoto.
16: Rayuwar mai mulki ko mukami na kasancewa a cikin yanayi na wadata da walwala da mallakar abin duniya. Mafi yawancin su na kasancewa masu takama da alfahari da jiji da kai, su ci nasu, su ci na maras ci, mai ci su ci tare da shi, wanda ba ya ci ma su ci masa. Sai dai kuma mulki da mukami ba ababe bane masu dawama har abada. A lokacin da giyar mulki ko ta mukami ke gawa dan adam ƙarya, da daman su kan karyawa inda ba gaba, su dama daudau su cikin moda ba wanda zai iya ce musu komai. Sukan ma zama abin bege a tsakanin al'umma, son kowa kin wanda ya rasa. To amma Alhaji Yahuza Sadisu na Madobi, tsohon dan majalisa da kuma ya riki mukamin minista a tsawon shekaru 8 a Niger, ya ce ya samu darasi sosai a rayuwar bayan mulki.
15: Bayan na sauka daga kujerar minista, babban darasi wanda na dauka, mutum abin tsoro ne, saboda zaka samu mafi yawa wanda suna murna duk lokacin da ka zo, amma akwai wasu wanda ƙaunar da suke maka ba ta Allah da Annabi ce ba, ƙauna ce ta mukamin da kake rike da shi. Babu mutunci tare da su, babu diyauci, kawai ƴan jari hujja ne a duk lokacin da ka sabka, kuma sun san ba su da wani muradu tare da kai ko mu'amala masu ta gagara. Wani idan ka kire shi ma ba zai dauka ba, domin tsammani yake ko wani abu zaka nema a wurin shi.
16: Bayan sabka daga mukami ko karagar mulki, wasu kan yin nasarar sake gina sabuwar rayuwa, wasun su kuma kan kusan zaucewa. Amma Honorable Gusman Abdurrahman, wani tsohon dan majalisar dokoki a Niger, ya bayyana irin darasin da yace ya dauka da ya bashi damar sake gina rayuwa bayan sabka daga mukaminsa.
18: Ni darasin da dauka ke mutum baka dokan siyasa kamar da takaman shago, ba ta yi haka nan. In ka dan kai haka nan wahala zaka yi, ka wahal da mutane kuma. Da haka duka dan siyasa ya kamata ya zama yana da nashi aiki wanda yake yi a gefen siyasa. In hakuta ke a koma da mutum da ba ta yi ko da wuce kana rike da iko. Iko ga hannun Allah yake. Ya karbo ga hannun wani ya baka, kuma ya karba daga hannun kai ba wani. Ni dama na rike aikin da nake yi. So na harko da na fadi kujerata ta fadi, na koma dan kwangila, sai na kafa kamfani na gini.
16: Koma dai mi ake ciki a game da rayuwar mulki ko ta mukami? Malam Bahaushe na cewa ya kamata ganin buzu ko algalemi a masallaci ya shi tinki a wa'azi. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
14: Allah sarki, duniya juyi-juyi kenan. To yanzu kuma bari mu je ga zango na gaba da zai kai mu tarayyar Najeriya.
19: Labari na.
20: Assalamu alaikum DW Hausa, sunana Honorable Muhammadu Gudaji Kazaure, tsohon dan majalisa wanda ya wakilci Kazaure da Rone da Guyo da ƴan kwashi a jihar Jigawa a Najeriya. Shawara da zan ba abokai na ko kuma ƴan uwa na wanda muka rike mukami a baya, ya kamata mu sani cewar duk lokacin da ka samu dama ka je ka bada gudunmawa, to yana da kyau ka haƙura ka bar wa wasu suma su yi. In kuma kaga zaka iya yi, to ka tabbatar cewar abinda zaka yi din abu ne wanda yake mai muhimmanci, kuma abu ne wanda in ka dawo ko da wasu kurakurai ne kai zaka gyara. Amma kada ka matsawa kanka, kada kuma ka yi rayuwa irin wadda a farko ba ita kake yi ba. Dukkan dan majalisa da ya zama dan majalisa ya sa wa kansa rayuwa ta ƙarya, ya sa wa kansa kashe-kashen kuɗi da ƙarya, lokacin da baya majalisa ya zo ya tsinci kansa a babu, yana shiga wani yanayi. To kada mutum ya canja wa kansa rayuwa, a yi ƙoƙari, a yi haƙuri, a bar wa Allah. Da baka sani ba Allah ya baka, in Allah ya ga dama zai dawo ma da shi ko ya baka wanda ya fi shi. Don haka ina ba abokan da muka yi riƙe mukamai a baya, muka zo yau babu, shawara da su dogara da Allah, kada su tayo da kansu hankali, su kuma yi rayuwa irin wadda ta kamata daidai da wadda suke yi kafin su rike mukami.
14: Honorable Gudaji Kazaure kenan, tsohon dan majalisa a tarayyar Najeriya. To Hausawa dai na cewa duniya rawar ƴan mata, na gaba ya koma baya. da fatan yan siyasa da giyar mulki ke gaya wa ƙarya da kuma masu rike da manyan mukamai sun dauki darussa daga wannan shiri wanda anan zamu dasa masa aya. A madadin wakilinmu da ke Yamai, Gazali Abdu Tasawa da kuma sauran yan uwa abokan aiki, Muhammad Tijan Hassan ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Bon.
0: To madalla, yanzu kuma za ku saurari shirin ra'ayin matasa.
1: DW ra'ayin matasa.
21: Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayin matasa. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku kan batun yadda ƙarin farashin man fetur yake shafar rayuwar matasa ta yau da kullum. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin abin da muke dauke da shi tare da ni Zainab Bilyamin Abdullahi da zan gabatar.

0: Madalla, za mu fara ne da shirin al'adu. Ai saurare lafiya.
1: DW taba kalashi.
2: Rawani guda ne daga cikin al'adu mafi kololuwar daraja a kasar Hausa. Tasiri da kima da mahimmancinsa na nuna kamala ko iko da mutuncin wanda yake sanye da shi. To amma wai shin me yasa rawani yafi mahimmanci ne ga sarakunan gargajiya a daular Usmaniya?
3: Rawanin shine sarautar. Kunne biyu yana nuna na ƴaƴan sarki ne. Kunne ɗaya shi kuma na sauran wanda aka yi jihadi da su ne, ba kunnan kuma kamar na yaran sarki ne. To su dogarai masu bayan ba kunnan ba sa yin amawali.
2: Shirin taɓaka lashe na wannan mako zai duba tasirin rawani ne a ƙasar Hausa da ma wasu nau'ukan rawani da kuma bambance-bambancensa. Ni ne Abdullahi Mamman Ahmadu.

0: Bisa al'ada kasar Hausa da mawasu sassan nahiyar Afrika, sarakunan gargajiya da malamai da dattijai na amfani da rawani a matsayin alamomi na girma da kuma mutuntaka. Ga masarautu da dama a nahiyar Afrika, lawani da huni da mahuta ko amawali, dukkanin su sigogi ne na rawani da ke nuna alamun karfin masarauta, jarumta da kuma darajarta. Sigan naɗin rawani na kun fassara wasu kalmomi ne masu alaƙa da addini, al'ada da kuma kamala. Rawani a masarautu da dama a ƙasar Hausa ko daular Usmaniya na fitowa da wasu siffofi ne na kaɗaita Ubangiji. Dr. Nasir Wada Khalil, masanin tarihi da al'adu ne, ya yi ƙarin bayani.
1: Rawanin da sarakuna suke sa kamar irin na Kano, da za ka ga yana da kunne biyu ko a ce mahuta biyu, wannan rawanin yana rubuta Allahu ne. Akwai farin abin nan da ake kiransa amawali, shi ne abin da yake zauna a bayan riga a bayan mutum don dogo haka daga rawanin farkon rawanin kenan. Wannan alifi ne. Sannan kunnuwa biyun lallan ne. Sauran gurin da ya kewaye fuskar hakuri ne, kaga Allahu kenan. Na biyu akwai ilahu. Ilahu shi ne wannan irin daɗin na sarakunan mu, amma mai mahuta ɗaya, mai kunne ɗaya. Idan kuma aka yi wanda ba kunne, wato huni da ya taho ko kafaɗar dama ko kafaɗar hagu ko kuma baya, to wannan shi ne lahu. Idan aka yi shi kuma babu mahunin, wato kamar yadda mutane suke ɗan rataye rawani haka, to ya zama huwa. Saboda shi a ƙa'idar Larabci, duk harafin da kai masa rufu'a to ka ƙara mawa a gaba. Saboda haka hu ɗin da aka yi rufu'a ya zama huwa. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa. Can kuma wa ilahukum ilahun wahida. Can kuma Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Can kuma lahu ma fi samawati wa ma fil ardh. Lahu kenan da huwa da ilahu da Allahu. To duk raunan haka suke nuna.
0: Baya ga siffofi da ke sa a gane mutum, rawani na kuma ƙara alamta ƙima da al'adar ƙabila. Mafi yawan yadin da ake amfani da shi wajen yin rawani na kasancewa fari. Amma shi kansa mai sanye da rawanin na nuna matsayi ne da yake riƙe da shi a masarauta, in ji Dr. Wada Nasir.
1: Misali, kunne biyu yana nuna na 'ya'yan sarki ne, sannan kunne guda biyun yana alamta cewa wato mutafannini ne, ya san ilimin Larabci, ya san na addini. Kunne ɗaya shi kuma na sauran wanda aka yi jihadi da su ne, da sauran saraki da ake zaune. Kano nake baka misali. Sannan a zauna ba kunnen kuma kamar na yaran sarki ne. To su dogarai masu bayan ba kunnen ba sa yin amawali.
2: To dakta, ana iya bambanta mai unguwa da dagaci da hakimi daga rawani kenan idan an zo fada?
1: Hakimi dai za a iya bambanta shi da dagaci da hakimi, amma mai unguwa ai shi ko kuri yayi an yadda babu ba yadda matsala.
0: Naɗin rawani da yanayin ƙirar kai ko salon hannun da aka yi amfani da shi wajen yinsa na ƙara fitowa da ƙyalli da sheƙin kowace masarauta da kowane basarake ke alfahari da shi. To amma masarautar da Magaram a jamhuriyar Nijar, naɗinta ya sha bamban da na sauran masarautu. Sanusi Ibrahim na Kandari, shamakin sarkin da Magaram ne, ya yi ƙarin haske.
3: Mu akasari a nan da Magaram dai, ka gani rawani wanda muke watuma ce ja ake sama. In an sama watuma ja, kuma he amma rawani kenan, kai basaraki ne, wannan sarakai ne, sarki ake ma wannan wato maja, kuma an nada mai ai kuna gani wanda he sarki kadai ake ma wannan rawani. In yaso su kuma lawanne masu bi, su kuma rawannin su haka ake nada shi, a rike huska ya biyo ta daidai haba ya sauka ƙasa kenan. Da ka gani ka bambanta da sarakai, ka bambanta da rawanin sarki kuma da na lawanne. In ka gani yanzu kamar mahalban mu ko kuma mayakan mu, akasari su hula ake sa musu, ma ba a musu rawani. Yanzu an ce wannan kamar ƙaura ne, ƙaura wani jarumi mayaki, wannan wani kacalla ne, hula ne ake sa musu. Amma rawanne sai lawanne, rawani sai lawani kenan bahadi shi yake rawani.
0: Bisa al'ada sarakunan gargajiya a kasashen jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya. Kan yi hawa irin na kasaita don kecire ne a lokutan bukukuwa. Hawan daba a jihar Kano ko bikin Biyanu a yankin Agades da ke arewacin jamhuriyar Nijar. Ko na washe garin Maulidi a jihar Damagaram na ƙara fitowa da sarakuna a cikin yanayin mulkinsu. Kana wannan dama ce da ke ba wa ɗayan sarakuna ƙarfin fitowa su yi hawa irin na alfarma. Rawani na guda daga cikin muhimman abubuwan da ke taka rawa a nan, in ji Dr. Wada Khalil.
1: Wato kamar yaran sarki su ne suke sa turkudi wanda yake rinannan abin nan dan kura ake gaya masa shi ne daga nan har ka je Agadas. Wannan turkudi kamar yadda ka san shi ana amfani da shi a Nijar, to shi yaran sarki suke sakawa. To su kuma ƴaƴan sarki su kuma har sa suke sakawa ko fara ko wata kalar. To su kuma bayan sarki in ba sallah ba kuskus suke sawa, kamar zaka ganshi kamar karamu suke kamar abin nan haka, kowanne da irin wanda ake sa shi a lokacin. Amma in dai hawa za a yi to rini ne rinanne ne dan kura turkudi shine ake sa shi. Ka ganshi yana kyalli yana naso a fuska na maiko tana duhu mutum yana baki ana abin nan. To shine cikabbuwa da kenan, wato yaron sarki ya kai yaron sarki wanda su kuma kaga a Nijar su kuma ba haka yake ba, ba sai yaron sarki ba.
0: Kabilar Abzinawa na amfani da turkudi kama daga masarautu har izuwa ga bukukuwan al'ada. Sai dai kuma Farfesa Elbak Adam, masanin tarihi a yankin Agades, ya bayyana mahimmancin rawani ga kabilar Abzinawa ko baya ga turkudi.
4: Rawanin Abzinawa in aka sa shi nan da za a samu yaro, dama yaro sai ya kai shekara 18 kenan ya balaga. Rawanin bugaje kadai yake rihe wurare daban-daban. Kin ga rawanin bugaje duk yadda aka yi sai ya rihe kunnuwa, saboda ko ka ji abun kumiya rawanin nan sai ya sa kamar baka sauraron abun kumiya. Rawanin nan kina ji zai sa ka rihe baki, bakinka haka ko? To rawani sai ka yi haka ka rihe bakinka, saboda kakkai kwaɗan abun duniya ya hana maka ka dibi abun lalata. Ka kin gane ko? Ya hana maka ma ka saurari zancen banza na mutane. Kin gane ko? Shi ne babban ainihin rawani na Abzinawa.
0: To ma sauraro, bisa dukkanin alamu a nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri na wannan lokaci. A madadin daukacin yan uwa abokan aiki na musamman Matila Ahmadu daga yankin Agades da kuma Larwana Malam Hami a yankin Damagaram, Abdullahi Mamman Ahmadu daga nan DW Hausa ke cewa da ku kasance lafiya.
5: Yanzu kuma sai shirin mutum da duniyarsa.
6: DW mutum da duniyarsa.
7: Wutar daji a Turai, ambaliyar ruwa a Nepal da wasu yankuna. Masana na alakanta waɗannan tagwayen bala'o'i da sauyi ko dumamar yanayi da ke ƙara tsananta a duniya. Wannan shine batun da za mu yi nazari a kai. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na mutum da duniyarsa. Shirin ne da ke yin nazari akan batutuwan da suka shafi muhalli da yanayi, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Latifa Mustafa Jafar ke farin cikin sake kasancewa tare da ku.

0: To da fatan wadanda aka yi shirin domin su sun ji kuma za su amfana. Masu sauraro da haka ne muke kammala shirin namu tam da duniyar sa na wannan lokaci. A madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman wanda kuka ji muryoyin su. Ni da na shirya kuma na gabatar Latifa Mustafa Ja'far ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW dake Birnin Bonn a tarayyar Jamus.
1: Da duniyar sa. Yara muhallin mu, tsaftace jikin mu.
2: To yanzu lokaci yayi da zamu karbi ra'ayoyin ku masu sauraron mu kuma ina tare da Fauziya Dauda. Malama Fauziya barka da shigowa cikin gida.
3: Barkanmu da wannan lokaci Raijana idan kika bani dama zan fara da ra'ayin to godiya nake zan fara da ra'ayin mamman Cizalmaina yake cewa wannan garan bawul da shugaban kasar mu Niger yayi bai zo mana da mamaki ba. Mu ɗan ƙasa domin idan an duba a gaskiya idan aka ga a fannin da ministan ke aiki akwai wato rashin katabas to tabbas hakan ya dace domin gwamnatin mulkin soji ne ba na siyasa ba bare a ce siyasa ce ta kawo haka fatan mu shine wanda aka nada su tsaya su yi wa ƙasa aiki tsakani da Allah domin tafiyar da Niger sabuwa. Akwai malam Ango malamin makaranta yace takaddama da ta kunno kai tsakanin jam'iyyar APC da ministan Abuja Yinsan Wike fatan mu shine Allah ya bamu shugabanni na gari. Akwai Jikan Mani daga Dingas a Jamhuriyar Niger da Musbahu Mai Shafshaf Dingas da Buniya Taylor da Ishau Mai Farmasi duka dai daga Dingas din suka ce tabbas ba abun mamaki bane domin takaddama ta kunno kai tsakanin gwamnonin jam'iyyar APC a Najeriya da ministan Abuja akan wata hadaka da ya kulla da wasu jam'iyyu.

sa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.